0: Yedi wudi akwa. Yaki kana si anu abusa ho se na me ye. Ana afrɛ ne yɛfrɛ me. Me kɔ baas ne me kɔ metres me kɔ resolution. Sana gbinum ka me kɔ resolution. Ubusa ukwa sɔre bɛ ɔsi me kɔ ɔgusu ansa. Me kɔ ukwa sɔre bɛ me kɔ sɔfo agye. Na kyerɛ sɛ ɔka sɔfo agye a ɔfeeli secure. Me hwa sɔfo agye wa me wu ama ne din ne Bible mu. Ukɔ sɔfo. Osimi ye Kristo ni a maji Yesu Kristo adie ma ye Nyankopɔn ba in the 80s no in the 70s 80s ne adwumbi achewo maji o nyame di me chai boni ye Oh, my unya miniba. Ama menyam kwa chie wye. Anunti nasem. Nasem. Nasem uti mimu. Nasem ti mimu. Me chai bo honi.
1: Okay.
0: Osi na ye ye insu. Won hwe odoku a ejado dia cheye nse won freye nyankopoma na yeye nso na yeye nso yeye nyankopoma no enye se ye freye kekewu yeye nyankopoma. Are you a child of God? Hey, na enkrofo ma wa won ho yesie papa asuesi ba o benti ba he enkrofo bi ho wunya omuma omu huwa uko wafamu ei asuesi ba ne o ei ene ye onye ni pakitu o hwe onye ni pakitu a onye ni pakitu a ei asuesi ba ne no o benti ba ne no hwe ene ye onye ni pakitu a Asume siya na obente banono. Wenye ni paketua. Na ye wafwa na humu.

0: na rice ani gye nko a
1: FDA agye dwade nkra to yatum
2: Adeba kwa ya tete pa ne se wadrese wona mukrum na wo babu apapa bi ehye wo ase awai anase ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wo sa abofom ama na pan eba ne se ayapa enu

asempa 94.7 asempa tia kase ebo ne braso a ye baba kenkan dia ma na dia nsam ne yesu bi nam pa pa pa pa pa pa pa na e dia dimu akotire bi ne se enyina hini ene ebeto odwa se teacher ni ni akoda ba akode fe so ene asem ne kokotu kokotu boss em na to agu emu sem wo ha wo baba tidie na panini bi a wabene wa pomdi mu dia to dwe kire mu se ensu a eyira eyire no enyiri ko nyade wapa ensu na eyiri din nam no wo hwe ya ensu ni nyiri na ensu ni ntekura no na nyade wo ebusu wo memu nya asem ketwa enu sum nsem wo ha wo baba tidie ne beko mem na sem dwefie dom kuma ho ne ne wo dia to dwe kire mu se so afa wo hwe eya man ni aman kita ho dia so ni manimu ya wo ma wo mem na sem dwefie na ene Ghana this year was South Africa emu komodie wo mu abedru ne nkoka ho nyina wo fa ho update mra ensem ne dɔso